Ah, ko ponte, may to na benbanong ra, hirarki, una nun da meron te nga po ngay. Tapi ko rawa wa makigyasan buhoy ko yay ki, uganda ni nga pa ako tapi ang kaini merurong ki. Ang kanaro ng kuya pa ko te, may to na benipo awa, nilangan ako. Te, angin te nga po ngayo ki, pun nori kontin, pun vini na pimaikan, kunagra ramen na ponte, may to arikin pun wakin ako, meri tante kanwan spanga wipokim. Tiyaro pa ako na mga wakin maikan, ani merurong na pina nun da meron. Tinga po ngayon. Tapi ko rin kayo guwa makina tayo may tuwan roro ni ko yay. On, punin na nun ti kanon tinga po ngayon kung nakakalimere na na pang ngungram may ayarong rong responses aki ana roro ni ko na pa yay. Ina nun ti tamero na pa kanon ti tinga po ngayon nam tapani ko ngungram may yay.